gaga mona dada o ibita lo kan ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon akorin ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo wa create pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes o si nkan kan to kan olohun nipa ko to de tabi nkan kan in to se pataki fun oni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo singlet awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o okunrin kan jo ni ta je so mo jo lepo nbe yin adugo bi ti mo ti mo daada ni bariga abule nbe yin to ba nbo wa si bi isoji e je mo pe ki ti po sweater ku lu bayi o na lo ma wo mo wa so fa awon eyan mo ni ka ni so okunrin yi to wo lana na ri na lo won jeta na lo won je ri sugbon gba to soro bi ene ko ti ri mi tan emi na so mo ajo ni yin ti dan kankan gba na o bo ti gba mic lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ewo ko to soro laarin iseju bi mewa loju o ni olorun da wa mo